sa uzamuna na bula yanga uzamuna tarivariva ka maka jalanan maalizok no amaraso vuvo no amaraso kasuso ulyasuna pawarantaso varong Bilyo kanta maraturuan Ayan na Ikaw ang chanuson Winaching layan Ti Ina Saling